0: nam gọi Dư.
1: Con ghế mà sẽ.
0: Ê, ê, Mbak Yu. Saya somang mereka meleh nggih, kula tumbasi terus.
1: Lah niki cuculé, Mas.
0: Allah pun beri cucu, Mbak.
1: Kon nggih, Mas, nggih.
0: Nggih.

0: Oleh nangis ora aku.
1: Aja
0: ya. Sedih.
1: Sing manut wong tuwa, pancen ngguni wong tuwa iki
0: jalukane ngono. Iya. Sabar ya.